nukitasha kuzamu mwenye mahanga ichiruta byose cyo kwamenya nuko ikipe ya Rayon amakuru hari aravuga ko izasinyisha abakinnyi 11 izarekura 13 isinyisha abakinnyi 11 bivuze ko imoso nombre y'abazamu ariko yari tabazamu menshi izasohora abazamu batatu yinjije umuzamu batatu yinjije umuzamu umwe izasohora abadefanseri babiri kujya amajinga ngaya yinjizamo abandi babiri izazana abamediateri batanu birakomeye cyane amakuru rero ateye ubwoba abantu bo bita Foringanye nawe Foringanye kubera ko arasoje amakuru ava muri Kivu avuga ko Foringanye atazongerwa amasezerano nyuma yo kugira icyo rangwa ni imvune hafi imyaka ibiri y'umukino kubera ko yagize imvune mu gice cy'umukino giheruka ndetse no mu mwaka hafi ya wose bivuze ko rero obita Foringanye rero atazagumanya n'ikipe ya Rayon mu mwaka rero utaha w'imikino muri rusange nuko bimeze bya ikipe ya Rayon Sports ibintu byatugaruka gake gake rero uko iminsi izagenda n'undi izamuka muri rusange ikipe ya Pere amakuru arimo aravuga ko rero igomba gutandukana n'obita n'ibizira amazane amakuru avuga ko rero n'ibizira amazane rero ngo bagomba gutandukana rero muri iyi sama ubwo bivuze ko amakipe yakeneye umukinnyi rero n'ibizira amazane nawe ariko isoko rero umwana w'ibugoyi muri rusange na makuru avuga ko rero hagati y'umuzamu Adolphe ndetse n'umuzamu Pierre umwe agomba gusohoka muri ikipe ya Pere muri iyi sama agasigara ruhamya nkiko n'umuzamu w'umunyamahanga uzaza ndetse n'umuzamu umwe muri abo batatu mu babo babiri rero akaba rero asigara ari we backup rero y'umuzamu w'umunyamahanga ariko amakuru menshi aravuga ko rero ashobora kuza kuba rero ubumana bita PL bakibaza ngo why PL ariko PL arashyirwa mu mazwi rero kashobora gusohoka muri ikipe ya Football Club

0: muri ya mahame yuko ugomba kureka ibyo kurya byawe bikakubera umuti. Nutarya ibiryo nk'umuti bizarangira imiti guhindukira ibiri. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuyikorera wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Abantu bamwe baberaho kurya, abandi barya kugira ngo babeho. Wowe rero ubereyeho kurya cyangwa urya kugira ngo ubeho. Ikizabikubwira nuko iyo uharanira kunezeza akanwa ukazahaza umubiri, ububereyeho kurya. Ariko iyo unezeza umubiri akanwa utakitayeho cyane, uburya kugira ngo ubeho. Cyane ko ibiryohera akanwa ari byo birangira rimwe na rimwe byigaritse amagara yacu. Ahubwo rimwe na rimwe bisharira akanwa bikaramira amagara. Uburyo bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato ntibukagushuke. Ngo kwibagize kutabereyeho kurya ahubwo urya kugira ngo ubeho. Nize rero ko umukoro wabaguye neza. Nizere ko mwawukoze neza n'abatarabashije kuwukora mushobora kuwutangira. Biba byemewe. Fa kuwukora gusa iminsi 21. Kandi iyo ubonye hari ikintu kikunyuze mu mukoro ushobora kugihindura ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ndavuga uti ibi bintu byarankoreye rero reka mpite mbigira ubuzima bwa buri munsi. Ni nayo ntego nyamukuru y'iyi mikoro buri. Ni ukwitoza ikintu iminsi 21 ukareba niba cyagukorera. Niyo mpamvu imikoro ihora ihindagurika. Noneho ikintu ubonye cyagukorera kurushaho ugahita ukinjiza mu buzima. Mwarakoze rero kubana natwe muri iyi mikoro. Ubwo tuzagarura undi mu gihe nyacyo muzumva tuwutangaje. Mu kanya gato ndatwinjira muri hejuru gato y'imitekerereze. Ndibuze gusubiza uyu muntu wabajije ngo uzadutandukanyirize inzozi z'umwuka n'inzozi z'umubiri. Ndaje tubirambureho. Uyu munsi ni kuwa gatatu hejuru gato y'imitekerereze biba bihari cyane rwose.
1: Radio 10 since 2004.
2: The first private radio station in Rwanda.
3: Simply more wonderful.